He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaronoa, ngaronoa, ngaronoa. Tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga koutou mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoa ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua haere, haere, haere atu rā koutou, ki hawai ki nui, ki hawai ki roa, ki hawai ki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātou te hunga, ko whakawairua tia ki a rātou. E moi, e moi, e oki oki.

0: Μιχάου, αταίδικε του και ανατέινα του ακαναϊρό. Ε, και εγώ, τε μάρα, που τε μάι. Χαρτά το εγώ. Αταίγα, χάρι μάι, εγώ, η ώρα του, μάτου, τε που τε μάι, εγώ, ανά. Κόνο μου, τε του ναούι, εγώ. Τε ατάχου, τα και κοτία, εγώ, και τε μάρα μου, εγώ. Κότι πέατερα, η τενίγα, η μάρα μάι. Κατάγα, πανανία, μαμάτου. Ko panangia arang ko te wehenga orang e mea tuna e tonua ke nā tāne i tana matua ka taika ko panangia kiro ka wehe te wehenga te roanga ka taika atang panangi i tana o wahine ke pakotuanu o te timataka tēnā o te nihanga o te hua haunga ko tino tupea te haunga Wera tu ahota, inga ni koe nei te kōrero, o te taha māo. Te o tingu. Hoi anō, ka taika te tiru, he aia mahi marato. Ka taika te tiru o mea mahi. He rā kau morunga o papatuanuku. Hei waka manu maru ia papatuanuku. Ka taika tahuri a tāne nui aranga, ki te hanga waka tupu raka. Ka tupu te auhea. He auhea noa i te tuatai. E puruka ai tēni eka no. Tēni eka no te tehi ngō māu. Puruheka. Te puruheka. Ka tupu tupu te puruheka. Nē ngāu tau te kūpapa hae. Ai muri mai tēnā ku ngā rākā. E fia, e fia, e fia. Ngā manu tau. Mini o nā tupea. Tau. Ka o tēni āu tau. Ko tāroa. Ka puatu te kete. O te mātauranga. Hei hanga i ngā ahutanga o roto i te moana. Nā he kataika hangangia i ngā aika, ngā tāmu, tāmu ne more, ngā ahutanga katoa ngā aika moruriki. Ā ka mutuera ka hangangia ngā aika rara. Ā o kurātou e mōhiona ki ngā kōrero te whānui tangāte. Ka tae ki ngā wera nunui, ki ngā wera ahuririke. Ki te mīmia, ki te hātu. Ka o tia rā wāhanga. Ai. I te rā wāka tirohia te ahot o papatuanuku. Mea nei e noho ana. A ko tahitunu. Te ahu o papatuanuku. Ka arei tino rahi. Te ahu mo te taha moana. Ka puta te whakaaro. O māru ei moko. Te rā wāhanga. Hei wehe wehe te whenua. Ke uru mai ei te moana. Tēnā wāhanga, tēnā wāhanga, tēnā wāhanga. Tahe ka whakarūngia, te rūngau o te whenua, ka wehe atu tēnā wāhe, ka wehe atu tēnā wāhe, ka wehe atu. Ka tai ka haere mai te moana, ki roto i tēnā wāhe, ki tēnā roha, ki tēnā roha. Ka te tiro ae ko pai, ka pai tēnā ahotau. Ka tai ka te tiro, hae, hae, ko ngā karare, a ka hangangia pe ae, e rātou i karare. E nai katai ka te tiro ki a rātou, ko tātou he atu anake. Taku mō heo me hanga, he tangata kiko kiko, ke haorite ki ngā karare he ne, take he atu a tātou. Ai, katai ka putu te whakaaro, ai e tāne nui ara, ai me te tiro i rote te ke te mātaro, katai ka tiro i, ai, me hare ia ki te ta, o te takutai moana, ki reiru, ai, me poke poke ia i ngā honu. Ai, ka taika tauri, ai, ka taika tauri i te poka poka i ngā honu. Ka taika hangu. Te ahu te tangata, ka oti te tangata ni ka taika te tiro, ai. Ka taika putu te whaka, me whaka ngawha. Nā, he uira pe ane te rā te whaka ngawha. Ka taika whaka ngawha angia. Tēnei waha ngā o te kanu, ngā karu, ko i nā te tore tore. Te ihu, ko i nā te hupe. Taringa koe nā te pikako. A me te atu wāhanga o te au, o te hau, ai, o peha haere te hau, o te tinana, o te whakanga whātanga, i te wāhi e tika anu. Haro, kua tātā te mana. Ai, te tātānga te mana. Ka arua. Kua hua uho aere ke te hau, o te tangata ne. Te o tingu, he wahine, koe nā. Cojines tengo.
1: A te wiki e tu my name. Koe rā te wiki ka kapi tā tātou kaupapa. He whakamāra mātu ki a koutou nā ākuna. A te wiki a muri mai. Koe rā te wiki e whakariri mai ai koutou. Mō a koutou whakamātautou ātuhi a reo hoki. Nā e roto i te wiki whakamutunga o te kai a te rangatira ko te rā whānau o Hāriata. Hei tau a wā nō hoki, ka mōhio te whānau mena ka whai mana rātou ki te whakahaere, te whakatuwhera tonu i te wharekai te kai a te rangatira. Kai konei katoa, tuehikama, ka ki te koutou, a te wiki hou.